0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahal-

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
0: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
3: Nangangailangan ka ba hintarpulin o stickers nga di kalidad? Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: 0917-276 para sa inquiries.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: We don't stop the music.

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: B1079. Light and easy on B1079.

0: Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat

0: Get up. It's Retro City.
1: Touch me.
2: This is the night.
1: Touch me.

0: ng Senado na isasara. Apat na articles of impeachment ang kinakaharap po ng Vice Presidente, pero isa lang dyan ang kinakailangang mapatunayan para makonvict siya at mapatalsik sa pwesto. Inaasahang magsisimula po ang paglilitis mamayang alas 2 ng hapon ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kasama po sa gagawin mamayang opening statement ng depensa at prosecution. Mamaya na rin po mabibigyang linaw kung si Gatchalian na mismo ang uupo bilang presiding officer ng impeachment trial. Samantala, umaasa naman po ang prosecution na tatalakayin din mamaya ang ilang issue gaya ng pagbubukas ng BIR box na naglalaman po ng tax records ng Vice Presidente at ang hiling nila. Napayagan po ang private at public prosecutors na magpresenta ng mga ebidensya at parehong magtanong sa mga testigo. Ipauubaya naman na raw ng prosecution sa impeachment court kung pahaharapin na nito si VP Sara sa paglilitis.
1: Under the rules, required ho, no? Isa sa mga bagay na nakalahad ho dyan, no? Pagka-start na impeachment proceedings, no? I-require ang respondent na mag-file ng answer and to appear before the court, no? Ngayon, sa mga na-issue na ho, ng mga orders, no? Previously, ang meron pa lang ho is to require the respondent to file an answer. So, we're waiting for the impeachment court to require her to attend, no? At yan, iwan ho namin yan sa some discretion ng court.
0: Yan nga po ang tinig ni Attorney Benjamin Tolosa, ang tagapagsalita ng prosecution.
2: Naniniwala po naman si Pangulong Marcos Jr. na dapat daw ay harapin mismo ni VP Sara ang impeachment trial laban sa kanya. At ayon po sa Pangulo, mas mapapadali daw ang proseso kung dadalo mismo sa paglilitis ang Vice Presidente dahil nga mas madali siyang makapagpapaliwanag laban sa mga bintang sa kanya. Kung siyang araw po ang nasa katayuan ng Vice, siya daw mismo ang haharap para nga sagutin ang mga binabatong akusasyon sa hukuman. Sa kabila niyan, tila kibit-balikat pa rin ang Vice sa paglilitis. Nagbahagi pa siya ng ilang pong mga larawan nang dumalaw siya sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bugo City, Cebu. Ayon po sa Vice, nagtirik siya ng kandila para ipanalangin ang kapayapaan ng bansa at ang kaligtasan ng mga Pilipino. Pero hindi lang siya ang nagdasal dahil dumalo rin po sa isang misa ang mga miyembro po ng prosecution panel sa Pasay noong weekend. Kasama nila ang ilang mga private prosecutors at deputy speakers ng Kongreso. Ito raw ang kanilang paraan para humingi ng basbas sa Panginoon bago sumabak sa paglilitis mamayang hapon.
0: Sa ibang balita, aminado po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kulang pa ang pagsugpo ng kanyang administrasyon sa anomalya sa flood control scandal. Sa pagharap niya po sa media sa Vancouver, Canada, ay ginit ng Pangulong Marcos Jr. na marami pang kailangang imbestigahan dahil marami raw siyang hindi napanagot. O marami raw ang hindi napanagot noong administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Banat pa niya, walang naipakulong ang unang mabunyag sa panahon ni Duterte ang ilang problema sa implementasyon ng flood control. Kaya siya raw ang tumatrabaho at nagpapaimbestiga ngayon sa korupsyong idinulot nito. Kung hindi nga raw pinatatamaan ang mga kurakot ay hindi lulutang ang flood control scandal. Dahil nga dyan, may birada ang Pangulong Marcos Jr. sa mga alegasyong siya pa daw ang mastermind sa naturang korupsyon.
3: And at the time, the President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Kung hindi ko sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. Ang mga nakaraang na Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon?

0: kaugnay po ng panukala para mapababa ang edad ng mga batang makukulong kung sangkot sa mga karumal-dumal na krimen. Gayunpaman, batid daw ho ng Pangulo na nag-iiba na ang exposure ng mga bata ngayon sa social media, lalong-lalo na sa usapin ng adult content at karahasan online. Kaya pabor daw ang Pangulo sa panukala pong total ban ng bayolente o manong online games sa Pilipinas. At kapag nga po may reset ang ating mga doktor, alam niyo bang pwede na ho tayong pumili ng world class na mga gamot?
1: Reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
0: Reseta po sa high blood? Piliin lamang ang world class.
1: Reseta sa high cholesterol? Piliin ang world class.
0: Aba, mga kapatid, kapag po may reset ang ating mga doktor, piliin po lamang ang world class. Piliin ang Rhea Generic.
1: World class, mga kapatid, dahil gawa po yan ng ating world class pharma experts. Katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: At muli po, dalhin lamang ang ating mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, pagpupugay sa lahat ng mga manggagawa na muli pong haharap sa hamon ng trabaho this week, ang ating pong pagpupugay mula sa ating mga kapatid sa Rhea Generics.
2: Mabuhay ka.
0: Ilang pang balita, susunod na!
3: True FM.
4: You must keep your mind on the objective, not on...
5: Ma! Anong ulam?
6: Tofu sisig.
7: With mayo.
5: Mayo? Pwede sa ulam yan?
6: Pwede.
8: With the number one real mayo, Lady's Choice, made with 100% farm fresh eggs. The real choice to make ulam real creamy, real sarap.
9: Uy, pwede nga.
8: Real mayo.
9: Amazing.
8: Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
10: Sa isang masayang bayan,
11: may kwentong magpapangiti sa'yo.
10: Chibi Maruko Chan. Mondays to Fridays, 8 a.m. sa TV 5 Kids.
12: At first, I was afraid na walang lasa. Mabilis lutuin pero may kulang pa. Tinalang minor cubes. Suot ang horn. Miti sarap na.
13: After challenges, you bounce back stronger. Now, your damaged hair can too. New Dove Peptide Bond Repair with BioProtein Care. Reconstructs up to 90% of hair bond strength. Hair reborn 20 times stronger. New Dove.
14: OSHA

0: Complex that penetrates each strand for up to 200% smoother hair. That sways like silk. Sway it with Sunsilk.
1: Tigil-tigil itong sigarilyo na to, ano ha? Tinatayang aabot daw sa 2.6 milyong pisong ang halaga ng naturang smuggled na mga sigarilyo. At ayon sa report, nagsagawa po ng hot pursuit operations ang mga pulis laban sa mga suspect pero nakita

0: Paghabulan ang mga ito, naghiwalay pa nga sila ng daan para hindi mahuli pero pareho naman silang naaksidente. Nasa pangangalaga ngayon ng mga pulis ang apat na suspect.
1: Samantala, arestado po ang isang kuganting Koreano sa Pampanga. Wanted ang suspect sa South Korea sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Nahuli pong kuganting si Kim Soo sa Clark Freeport matapos ang intelligence sharing ng mga otoridad sa Pilipinas at South Korea. Mayroon din siyang red notice mula sa Interpol. Hawak na po ng Bureau of Immigration ang suspect habang pinoproseso ang kanyang deportasyon.
0: Tumambad naman po ang sako na mayroong bangkay ng lalaki sa Pulangi River sa Maligdagaw, Cotabato. Nakasuot ang biktima ng berdeng t-shirt at itim na cargo pants. Sa paunang investigasyon, pinaniniwala ang inanod ng malakas na agos ng ilog ang bangkay mula sa mas malaking river system. Matapos nga po ang forensic examination, ito po ay ibinigay na ang bangkay sa MDR-RMO dahil naaagnas na at sa kawalan po ng pakakilanlan, nagpasya ang mga otoridad na ilibing habang patuloy ang investigasyon.
1: Nasawi pong magkapatid na bata sa Bagong City, Negros Occidental matapos malunod sa ilog. 5 at 3 taong gulang ang mga biktima habang kritikal ang isa pa nilang kasama na 3 taong gulang. Ayon sa ama ng mga biktima, nagpaalam lamang pong 2 na lalabas lamang ito ng bahay. Pero sa ilog pala sila nagtungo at naligo kasama ang iba pang mga bata. May nagpunta na lamang daw kalaunan at sinabi sa kanila na nalunod na ang 2 bata sa ilog.
0: Alas 6:44 ang ating tamang oras ngayon. Ngayon nga po ay back to work Monday tayo sa mga nasa construction. Sana po hindi tayo ulanin sa mga magsisimento, ha. Oo. Pero sa lahat po sa inyo ng mga nagpapagal sa construction, mabuhay. Kapag pinag-uusapan po natin mga gamit sa construction, dapat dun tayo sa standard. Gaya nga po ng light steel frames, dito ka na sa Jaya Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa ating mga kisame at dinding, Jaya Max light steel frames, protektado ka, walang kakabakaba at duda. Jaya Max light steel frames, itanong po sa mga nakakaalam. Ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ha, ito lang ang hinahanap ko, ito lang ang gusto ko. Jaya Max light steel frames, mabibili po yan sa Golden City Hardware, dun po naman sa Santa Rosa City sa Laguna. Ayun o, Golden City Hardware, Santa Rosa City sa Laguna. Thank you. At sa Justin Troy Enterprises sa Binyan, Laguna. Justin Troy Enterprises, Binyan, Laguna. At ang Jaya Max ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Thank you very much. Sir Johnny Nang, magandang umaga po and happy Monday kay Ma'am Donna. At sa buong staff po ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation, good morning! Kay Sir Ray at Chet Monson, ganda umaga rin! Ngayon sa ating mga balita po naman sa kaalakalan at balitang pang-consumer na rin, posibleng magkaroon po ng panibagong dagdag singil sa petrolyo ngayong pong linggo. Ayon po sa ilang oil industry experts, posibleng umakyat po ng 1 piso hanggang 3 piso per liter ang dagdag sa diesel. Pagdating na po naman sa gasolina, hindi patiyak kung ito ba'y bababa o madaragdagan. Posible po naman daw na lumabas po kung gaano karupok ang umano'y pagbabalik normal ng commercial traffic sa Strait of Hormuz. Dahil nga po sa pag-atake sa ilang commercial vessels at mga inulunsad na airstrike ng Amerika at Iran sa gitna pa rin po ng negosasyon sa pagwawakas nga ng gera sa gitnang silangan.
1: Samantala, target po ng Philippine National Oil Company o PNOC na matapos ngayon ang feasibility study para sa potensyal na strategic fuel reserve sa Bataan. Nakikipag-ugnayan na daw po ang PNOC sa Japan para po sa pag-aaral para sa fuel reserve na may kapasidad na 15 milyong bariles. Oras daw na matapos ito, magkakaroon po ng isa pang pag-aaral para sa hiwalay na pasilidad na may parehong kapasidad. Unang inanunsyo ng DOE na isinasapinal na ng PNOC at Maharlika Investment Corporation ang kasunduan filing program. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, kung ilulunsad ang pilot para sa 1 milyong barrel ng fuel reserve, aabuti ng 1 taon ang konstruksyon at posible itong matapos sa huling bahagi ng 2027 o kaya sa unang quarter ng taong 2028.
0: Malaking tagumpay po raw para nga sa Pilipinas ang pag-angat po ng ekonomiya sa upper middle income status sa klasifikasyon ng World Bank. Napoy ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricaford. Sa programang ito, ipiniliwanag po ni Ricaford na malaking tulong na mayorya ng ating populasyon ay naghahanap buhay kaya po't umangat ang ekonomiya. Yun nga lang, hindi pa rin po nawawala ang kahirapan o ang poverty. Yan nga po't lalo pat may mga sektor na napag-iiwanan sa paglago. Kaya po naman idinidiin po ni Ricaford ang kahalagahan ng pagsusulong sa mas inclusive na growth para nga sabay pong maiangat ang estado ng buhay ng mga nasa laylayan.
2: This is long overdue, no? At least nakabit na natin, no? Pero ganun din, meron pa talagang sektor yung kailangan mas inclusive. Maramdaman na mas maraming Pilipino yung progress, no? Mag-trickle down sa especially to the most vulnerable sectors, to the poorest of the poor.
0: Yan po ang tinig ni RCBC Chief Economist Michael Ricaford.
1: Ibababa po ng mahayad ng GCash ang InstaPay transfer fees sa pagpapadala ng pera sa ibang bangko. Epektibo po ngayong araw, nasa 10 piso na lamang daw ang singil ng mahayad GCash para sa interbank transactions. Mula po yan sa dating 15 pesos. Kasunod nga po ito ng utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bawasan o kaya itanggalin na ang singil sa mga interbank transactions. Nauna na rin inanunsyo ng RCBC na libre na ang ilang interbank transactions sa app nito. Binibigyan ng RCBC customer ng 30 libreng InstaPay transactions kada buwan sa RCBC Pulse app.
0: Isinusunong po naman ngayon ng lokal na pamahalaan ng Bohol ang proteksyon para po sa lokal na ube variety na ube kinampay. Yan nga po sa gitna ng pagsikat ng ube sa pandaigdigang merkado. Nagsimiti po ang Bohol Economic Development and Investment Promotion Office ng application para po sa Geographical Indication o GI Registration. Para nga sa Bohol Ubi, ikinampan niya po sa Intellectual Property Office of the Philippines. Ito nga po ay para maiwasan daw ang hindi otorisadong paggamit sa pangalang Ubi Kinampay at hindi ito magamit sa pagbebenta po ng ibang uri ng ube. Ininiin po ng IP Office of the Philippines ang kahalagahan ng GI Protection para nga mapalakas ng Pilipinas ang posisyon at market identity nito sa gitna pa rin po ng Anilay Purple Gold Rush dahil nga sa sumisikat na ube. Ube pa more! Samantala mga kapatid, 6:50 po ang ating tamang oras ngayon. Sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
1: Nagbigay po ng babalang ilang opisyal ng Iran sa ilang mga bansa na huwag gamitin ang kontrobersyal na Strait of Hormuz para ipakita ang kanilang puwersa. Binigyan din yan ni Iranian Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs Kazem Garibabadi sa isa po yung social media post. Ang giit ni Garibabadi, dapat daw mamayani ang kapayapaan sa rehiyon at katuwang ang ilan pang bansa sa rehiyon. Ayon pa sa opisyal, asahan daw ang kapalit ng pagtugon ng kanilang hanay sa ibang bansa na magsisimula ng anumang banta sa nasabing ruta.
0: Umakit po naman sa halos 3,000 na ang kumpirmadong patay bunsong po ng mapaminsalang kambal na lindol na yumanig sa Venezuela. Kinumpirma yan ni National Assembly President George Rodriguez sa kanyang mensahe sa Telegram noong weekend. Bukod sa mga namatay, lumabuti po sa higit na 16,000 halos 900 ang bilang ng mga sugatan. Sa ngayon po'y aabot na sa 80 temporary shelters ang itinayo sa mga apektado ng malakas na pagyanig. Simula nang tumama po ang magkasunod pong magnitude 7.2 at 7.5 na lindol, umabot na po sa higit na 900 ang naitalang mga aftershock.
1: Hati naman po ang opinion ng publiko kasunod ng 250th Independence Celebration ng Amerika sa ilalim po yan ng administrasyon ni US President Donald Trump. Ayon kay Trump, under attack daw ang pagkakakilanlan kung sino ba ang Amerika. Sinabi po yan ni Donald Trump kasunod ng kaliwat kanan itong ipinatutupad na polisiya laban sa immigrants bilang bahagi po ng kanyang mas pinahigpit na immigration policy. Ayon sa ilang sibilyan, dapat alalahanin ang diwa ng kasarinlan ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, sangayon naman po ang ilan na abandonahin ang nakasanayang presidential message ni Trump ng pagkakaisa sa gitna po yan ng patuloy na pagkakawatak-watak ng kanilang bansa. July 4, nang ipagdiwa nga po ng Estados Unidos ang kanilang kasarinlan noon pang 1776 o eksaktong 250 years ago.
0: Samantala po naman, 8 ang kumpirmadong sugatan matapos po ang panibagong serye na pamamaril sa New York doon sa Amerika. nangyari yan sa gitna po ng selebrasyon ng US Independence Day. At ayon po sa report, apat sa mga biktima ay pawang mga bata. Ayon sa datos nga po ng New York City Police Department, na-recover naman ang ginamit na baril sa insidente. Wala pang naaresto ng New York Police bunsod po ng malagim na gun violence. Patuloy po namang nagkakaroon ng investigasyon ang mga otoridad sa naturang pangyayari.
1: Dagok naman po sa mga residenteng pananalasa ng malakas sa bagyong Maysak sa katimugang bahagi po yan ng China. Sa ilang kuha, kita po ang lakas na hanging dulot ng bagyo. Sa taya ng Chinese authorities, may lakas itong aabot sa 51 miles per hour bawat segundo. Kaugnay po niyan, kinumpirma ng mga otoridad na nawala ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa Dongxi. Ang nasabing kalamidad ay ramdam din sa Guangdong, Hunan at maging sa Guangxi provinces. Wala namang naitatalang nasaktan sa nasabing kalamidad.
0: Mga kapatid, sa oras nga po na 6:54 na po in the morning, good morning kay Dr. Annette Borromeo, kay Dr. Steve Marlo Cambe, at kay Dr. Avenilo Aventura Jr. ng Philippine Heart Center. Maganda umaga po, at maging kay Doktora Maria Imelda Veloso. Good morning sa mga doktor ngayon, gaya po ni Dr. Emmanuel Lennon at Dr. Rolly Esteban na maaga pong gumigising. Maganda umaga po sa inyong lahat. Ito lang inaabangan po ninyo. Ang ating pong mga super good Samaritans, mga fans po ni Nanay Christy Fermin, ito lang ating Maritish entertainment na news.
1: Sa balitang entertainment, performance, vocals at visuals, yan po ang hatid ng legendary group na XO sa kanilang X Horizon concert dito sa bansa. Pasabog po ang setlist ng grupo dahil kabilang po dyan ang kanilang hit songs gaya na lamang ang debut song na Mama, Monster, Wolf at Overdose. Present din sa concert ang limang members na sina Suho, Chan Yol, Kai, Sehun at D.O. Nagsuot din sila ng barong na parabang kakandidato o di kaya aakyat ng ligaw. Dalawang araw ang naging concert ng XO sa Pilipinas. 2019 ang huling pumunta po ang grupo dito sa bansa.
0: Umarangkada po naman sa Kapatid Network ang bagong singing competition na tutuklas sa susunod na Lodi ng Bayan, ang Singing Lodi. Ito'y hosted po ng mga Lodi ng Bayan na sina si Gabo Star, RC Munoz at si Empoy. Kasama ang judges na sina Gen Z lead vocalist Dilao Obero, singer-songwriter Barbie Almalbis at creative visionary direct Bobet Bidanes. Ah, si Bobet? Ang lucky winner po, mag-uuwi ng tumataginting na 1 million pesos. Tutok na sa singing Lodi tuwing Linggo, alas 11 ng umaga sa weekend trip ng TV5.
1: Samantala, kaway-kaway muna po sa Philo Mary's, may 10th anniversary fan convention ng K-pop group na Momoland, dito po yan sa bansa. Gaganapin ang Very Merry Party ng grupo sa August 8 sa Metro Manila. Wala pang details sa ticket selling at sa venue ng event. Ito po ang anniversary ng Momoland para sa kanilang isang dekadang career. Sumikat po ang grupo sa hit songs na Boom Boom at Bam.
0: Nagbabalik po naman si Rupa May Kintok at kasama sa kanya pong pagbabalik pelikula ang kanyang Buba. Sa direksyon po ni Joyce Bernal, ito ang follow-up sa pelikula nila noon na Buba matapos ang higit na dalawang dekada. Ang ilang eksena ng apoy kukunan pa sa Europa. Ito tungkol daw sa realidad ng buhay. Nagpapasalamat din si Rupa sa mga sumuporta po sa TikToks, kung saan kasama niya sina Corina Sanchez Rojas, Pat Daza, Alex Alieja at G3 San Diego. Wish ni Rupa magkaroon pa sana ng panibagong season ang Hit Kapatid Talk Show.
1: Samantala, ikinasal na po si global pop superstar Taylor Swift sa football player na si Travis Kelce. Ginanap po ang kanilang intimate wedding sa New York City kung saan present ang kani-kanilang pamilya. Ang Hollywood star na si Adam Sandler ang nag-officiate ng kasal. Walang bridesmaids or groomsmen, pero ang kapatid ni Taylor na si Austin ang man of honor, habang ang kapatid ni Travis na si Jason ang best man. Bongga ang celebration sa Madison Square Garden. Star-studded po ang naging pagdiriwang na dinaluhan ng biggest star sa Hollywood.
0: Adam Sandler?
1: Yes.
0: Ano ba siya, pastor?
1: Hindi ko sigurado kung ba't siyang nag-officiate.
0: Alright, samantala po naman, 6:57 na po ang ating tamang oras ngayon. Ito naman ang tut. Umarangkada nga po na naman ang Giant Slayer o Slayer ng Pilipinas sa tennis. Abay, tinalo po ni tennis star Alex Ayala ang defending Wimbledon champion na si Iga Swiatek sa third round ng torneo. Pasok nga po sa round of 16 ngayon si Ayala, bunsod po ng makasaysayang 7-6, 6-2 win laban sa world number 3. Nagpakita po ng determinasyon si Ayala sa unang set na umabot po sa 11-9 tiebreak bago po natapos. Napigilan din po ni Ayala ang ambang comeback ni Swiatek sa second set. Mula sa 4 love na kalamangan ni Alex, tinangkapong bumalik ni Swiatek at naibaba sa 4-2 ang hinahabol. Pero nakahanap po ng butas si Ayala para nga masiguro ang panalo. Sunod na makakalaban po ni Alex si Jasmine Paolini ng Italia mamayang gabi. Nanalo po si Ayala sa huli nilang pagkaharap noong pong Pebrero sa Dubai Tennis Championships.
3: For someone who grew up in the Philippines and you know, I went to train with my brother and my grandfather every day after school with my ruffled socks and my light up shoes and chubby cheeks. So to her, this is everything. Obviously, because I'm emotional does not mean I'm satisfied, so yeah, okay, next round, let's go.
0: Yan po mga kapatid, ang tinig ni Pinay tennis star Alex Ayala na nagbibigay po ng karangalan sa Pilipinas. Champion na siya kasi tinalo niya yung defending champion. Go Alex! Ito na!
1: Galing! Kakakilabot kumbaga. Pero eksakto alas 7 na mga kapatid. Ang bilis po ng oras. Mm-hmm. Parang wala talaga nangyari. 7 in the morning na po. Magpapaalam muna tayo dito sa ating mga kapatid sa TV5. Pero bago tayo mag-bye-bye, ang oras muna mga kapatid, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactase strain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress, sa mabibilis, sa Lazada. Meron din po sa Shopee, TikTok at sa kanilang website, ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. At available na po sa lahat po ng Mercury Drugstores nationwide, ang Ulta Bio Trial Pack. Ang oras na yan mga kapatid, hati din po sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and in baby pants. Twins Lampain, ang katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards. Sa atin nga po mga kapatid dito sa TV5, hanggang alas 10 pa po kami ng umaga ni Manong Ted. Pwede rin po kayo manood sa Signal TV Channel 101 PH at tayo po'y napapakinggan din syempre sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Happy Monday GMK family! See y'all tomorrow!
0: At ito na po ang ating karagdagang balita sa Sports 5. Nako eh, sayang talaga ito. Nanood ako nito.
1: Nako, ito na.
0: Mukhang iba talaga ang laro ni ano Justin Brownlee kasi may iniinda pala siya pero hindi nga humakahawak man lang ng bola, no?
1: Nako.
0: As in, sa regulation po, zero. Walang na-score si Brownlee. Anyway, go ahead, baby girl.
1: Eto na, naka-move on na raw ang Gilas Pilipinas sa mapait po na pagkatalo sa New Zealand noong Biyernes sa ikalong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon po kay Head Coach Team Cone, nakatuo na ang kanilang pansin sa Australia Boomers. Gaganapin po ang laro mamayang 6:30 ng gabi sa Perth sa Australia. Matinding dagok naman para sa Gilas ang pagkawala ni naturalized player Justin Brownlee. Inanunsyo po ng Samahang Basketball ng Pilipinas na hindi makakalaro si Brownlee dahil sa injury sa kanyang kanang hita at may injury din po sa kaliwang tuhod. Naku po. Nagtala nga po ng 5 punto si Brownlee sa 106-102 double overtime loss kontra New Zealand. Samantala, magkakaroon naman ng watch party ang Philippine Sports Commission, MMDA at Philippine Tennis Association para po sa Gilas at sa laban ni Alex Ayala. Bubuksan po mamaya ang Phil Sports Arena sa publiko 5:30 ng hapon para sa laro ng Gilas sa Australia. Bagong round of 16 game ni Alex kay Jasmine Paulini. May giant LED screen din po ang Signal TV na ilalagay mamaya dyan sa Phil Sports Arena.
0: Ayan, yung laban ng Gilas girl, no? Alam mo, talagang akala ko atin na kasi si Juan de Lianyo ba ang pangalan noon, yung bata? Oo, nung huling segundo, siya ang nagpa-extend ng laro.
1: Overtime,
0: sa pangalawa din, siya pa rin naging susi. Oh, pero sa bandang huli po, yung kanya rin pasa, no? Yung possession. Pero anyway, sayang naman talaga. Sana may premyo mga sayang.
1: Oo, oh, wala eh. Better luck next time. Oh. Ang premyo ng mga sayang ay huhusayan sa next game.
0: Pero girl ha, kumbaga, kaya ho natin yung New Zealand.
1: Correct.
0: Kahit na nga si Justin Brownlee markado na.
1: Oo.
0: Hindi nga halos makahawak ng bola. Pero ang ating mga manlalaro na mga Pinoy ay talaga namang umareba. So, mabuhay pa rin po ang Gilas Pilipinas sa inyo pong pagpupursige na manalo po sa ating pong mga katunggali. Mabuhay! Naghari po naman ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Finals na ginanap po sa Doha, Qatar. Tinalo nga po ng Men's National NBA 2K Team ng Pilipinas ang Turkiye sa Best of 3 Finals 64-62 and 68-60. Bukod sa kauna-unahang titulo sa torneo, nag-uwi rin po ng $20,000 o higit na 1.2 milyong pesos na papremyo ang mga Pinoy. Hiniram po na MVP si Miguel Carlo Jubilar. Kasama niyang kumatawan para po sa bansa sina Kenneth Clu Gutierrez, Chris Villo Briones, Joshua J. Mac Machado at Preach Don P. Diaz.
1: Samantala, kinuha po ng import ng TNT Tropang 5G ang Amerikanong si Darius Days para sa PBA Governor's Cup. Inanunsyo ito ng two-time defending champions. Kinonsidera na rin noon ni Days bilang kapalit ni Bolbol nang magkaroon ng injury noong Commissioner's Cup. Huling naglaro para sa Sun and Neo Phoenix si Days sa Japan B-League. Saglit din siyang naglaro sa Houston Rockets noong 2022-2023 NBA season. Magsisimula po ang Governor's Cup on July 10. Pero sa July 19, ang unang laro ng tropa kontra po sa guest team na Macau Giant Pandas.
0: Abante po naman ang France sa quarterfinals po ng FIFA World Cup. Kanila pong nalusutan ang Paraguay 1-0. Iniscore ni Kylian Mbappe na ang nag-iisang goal ng laro sa bisa po ng penalty kick sa 70th minuto. Ito ay 7th goal ni Mbappe sa World Cup. Kapantay po yan ni Lionel Messi ng Argentina sa pinakamarami po sa torneo. Sunod nila makakaharap ang Morocco na nilaglag ang Canada kaysa panglaro 3-0. Rematch ito ng 2022 semifinals ng World Cup kung saan nanalo ang France. Ay talaga naman, yan po ang isa pa sa kinababaliwan ha, ng marami po ng mga taga-Europe at Amerika at ang ilan pong mga bansa din. Gaya po ng Korea, yan pong football na iyan. Samantala po naman sa oras na 7:06 na po ng magandang Monday morning. At mas maganda nga pong ating Monday morning kapag ang ating kape ay Boss Max 3 Coffee. Yes, Boss Max 3 Coffee. Kitang-kita po naman, lumulutang yung mangosteen na may xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan at yaan po ay dekalidad na coffee beans. Kaya amoy pa lang, alam mo na kaagad, sarap! Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap! Good morning! Sa mga maagang gumigising at humaharap po sa hamon ng buhay at ang galaw sa mundo ay patas mabuhay! Salamat din po ng ating mga sugi ng mga seniors kay Attorney B-Boy Malaya. Attorney Kuya, ay kumusta ang ating kasukasuan? Ikaw ba'y nahihirapan na rin gumalaw-galaw sa mga nagkakaedad? Nako ha, sandali lang. Baka naman po yung OA-OA na yan ay osteoarthritis na. Huwag na po tayong magpaka-OA pa. OsteoGuard, yes, OsteoGuard. Ito ang sagot sa mga OA, sa mga may osteoarthritis. OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-OsteoGuard, maganda umaga po, yan ang aking araw-araw na iniinom na supplement. para po sa ating paggalaw-galaw, pagbuhat-buhat, pag-exercise, OsteoGuard. Ngayon kami po'y meron lamang mga importante mga mensahe at sa amin pong pagbabalik, ikalawang bugso ng
1: News 5!
4: Delivery! Maria Jose!
5: Akin yan? Ang laki ng box!
4: Surprise!
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit puro kontrabida pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello! Hey, 1, 2, 1, 2, 3, 4, again! 2, 1, 2, 3.
9: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
10: Was to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
11: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
12: Be inspired and learn about the Word of God.

0: Quito FM. Good morning kay Rod. Na ngayon po'y naghahatid na sa kanya mga chikiting at kay Mrs. Mabuhay ka.
1: Good morning!
0: Ako lamang po'y may panawagan sa lahat, ha, lalo na po sa mga seniors kasi ngayon sa nangyayari nga po sa ating pong mundo na meron ng mga AI kung tawagin. Ano po? Ito ho yung artificial intelligence na kaya na pong gayahin kahit na sino-sino. Marami ho ngayon ang nabibiktima ng mga AI advertisement. Alright, pati po ang yung lingkod na biktima na rin. Kaya ako'y nananawagan sa lahat, huwag na huwag ho ninyong tatangkilikin itong lagundi lang liniment na ito na gumagamit po sa pangalan po ng inyong lingkod. Uulitin ko, huwag na huwag ninyong tatangkilikin. Kapag po ganyan na gumagamit po ng mga fake advertisement, gumagamit po ng masamang pamamaraan at bawal pamamaraan, malamang po masama din ang produktong yan. Okay? Uulitin ko, huwag na huwag niyong tatangkilikin itong liniment lang, itong lagundi lang liniment na ito na gumagamit po ng AI, pati ang inyong lingkod po, binibiktima. Ang dami na pala hong mga sikat na mga personalidad.
2: Yes. Mayor Vico Soto also.
0: Oh, nabinipati ho si Kuya Will din.
2: Even Ma'am Cheryl Cosim.
0: Marami na po ang mga ganito. Ginagamit ang mga pangalan po, gumagamit po ng AI para manloko ng mga consumers. Huwag na huwag niyo pong tatangkirikin yan dahil baka lalo ho kayong mapahamak po. Walang mga FDA permits yan. Illegal po yan. Kaya uulitin ko, huwag na huwag niyo pong tatangkirikin. As a matter of fact po, isumbong ninyo at ikalat yung mga balita na huwag tangkilikin yan. Alright? Klarong-klaro po yan. Thank you.
1: Fake news.
2: Malinaw na malinaw. O kasi may mga nagme-mensahe. Doon ko unang nakita yan. May nagtatanong. Kasi nakita ka, gustong bilhin. Sabi ko, yan po ay fake news. At dito rin naman, sa atin pong mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa AI, posting ng mga fake news and fake videos.
3: Sino to?
2: Ang tagal ha.
0: Klaro
2: hanggang
0: naman.
2: Ngayon, hindi pa nadadown yung video. Ang bagal naman. Ba't ganun?
0: Kaya tuloy, marami na lolo
2: ko.
0: Pati si Kabayan po na fake din. Marami hong gumagamit ngayon ng mga AI na ganyan, ha. Muli po, wag na wag nyong tatangkilikin yan.
2: Wag bibilhin.
0: Lagundi liniment na iyan. Fake po yan. Fake, mga kapatid, ha. Pero ngayon po, ano, hindi maitatanggi na sa hirap nga po ng buhay, ito ang hindi fake news. Marami po sa atin ang nahihirapan, lalo na kapag nga po tayo po ay nagkakaroon ng karamdaman. Kaya dito po ang ating panawagan sa ating lahat, maging wais po tayo. Kagaya nga ngayon, sa dami po ng ating mga napapanood sa social media, maging wais po tayo. At kung kalusugan po ng ating mga mahal sa buhay pinag-uusapan, dapat lagi tayo maging mas wais. Sa pagpili po ng gamot, ha, tandaan natin dun po lamang tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan po maging mahal para masabing de kalidad ang mga gamot. Pero ingat din po sa pagpili ng mura dahil hindi lahat ng mura ay effective at safe. Kaya po laging nagpapaalala ang Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Muli, paalala po ng Unilab, piliin po yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan ang ginagawa nga po ng Unilab, ang napapanahong panawagan sa ating lahat. Salamat na marami, Unilab! Isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
2: Preliminaries para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kasado na ngayong araw.
0: VP Sara, dadalo kaya sa unang araw ng kanyang paglilitis? Tingin naman ni Pangulong Marcos Jr. mas mainam daw siguro kung humarap na lamang ang kanyang katandem sa unit team.
2: Aba, may advice. Dating pulis na wanted dahil sa pagpatay sa Iloilo, sumungko na.
0: Matapos na mipa ulit ang tensyon sa gitnang silangan, panibago pong taas presyo po sa petrolyo, nagbabadya na namang ipatupad bukas.
2: Hindi bababa sa 8, kabilang pong ilang bata sa pool sa panibagong insidente ng pamamaril sa New York sa Amerika.
0: At sa ating Sports 5, Pinay tennis star Alex Iala, pinataob ang defending champion sa 2026 Wimbledon Championships. Aabante na siya sa susunod na round.
2: Samantala sa balitang entertainment, American pop superstar Taylor Swift, ikinasal na po sa football star na si Travis Kelce. Aba, ilang Hollywood stars kasama ka ba dito, partner? Present sa kanilang wedding.
0: Ay, naku, masama.
2: Hindi ka naka-ano?
0: Naku,
2: sayang, hindi mo binigay sa akin yung
0: mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Dahil narito na ang kalawang bukso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa. Nanindigan pa rin po ang kampo ni Vice President Sara Duterte na wala dapat mangyaring impeachment trial dahil depektibo ang mga reklamo laban po sa vice. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa na umaasa pa rin silang pagbibigyan na ang hiling nilang ibasura ang apat na articles of impeachment laban po sa vice dahil karamihan sa mga ebidensya ay nakalap lamang sa idinaos sa pagdinig sa kamera at hindi naman kasama sa mga original na reklamo. Sa kabila po niya, nilinaw ni Michael Poa na handa naman ang kampo nila na humarap sa paglilitis. Handa rin daw dumalo sa mismong trial ang Vice President kung kinakailangan.
1: Ang Vice President naman po ay parating handang humarap, no? Mm-hmm. Pero siyempre, that will depend again, without trying to sound so safe, no? Mm-hmm. That will depend naturally sa advice po ng counsel. Itingnan po muna natin yung takbo talaga ng trial. Kung sa tingin namin ay makakabuti o di makakabuti ang kanyang pagharap para sa kaso. Kasi titingnan din po natin muna yung mga ebidensyang idalasad ng prosecution.
2: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Michael Poa, ang isa po sa mga abogado ni VP Sara Duterte. Samantala, balikban sana po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos po ang apat na araw na pagbisita sa Canada. Dumating po ang Pangulo sa Villamore Air Base sa Pasay kahapon ng hapon. Masayang ibinalita po ng Pangulo na itinaas na sa Strategic Partnership ang bilateral relations ng Pinas at ng Canada. Pumirma rin po ng apat na kasunduan ang dalawang bansa sa larangan po ng labor and immigration, enerhiya at natural resources, turismo at cultural cooperation. Umabot din po sa $2 billion ang investment commitments na inuwi ng Pangulo matapos makipagpulong sa mga negosyante sa Canada. Sa iba pang balita, naglayag po ang Atin Ito Coalition at mga mangingisda sa Subic, Zambales para sa isang dekadang pag-alala sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Nasa 80 bangka ang lumahok dito. Binuo po nila ang mga kulay ng watawat ng Pilipinas, pati ang mga salitang WPS Atin Ito. Bukod sa selebrasyon, nanawagan po sila sa gobyerno para ideklara ang July 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day. Sa interview ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Canada, nanindigan siya sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa kabila po ng tensyon laban sa China, binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa pagkamkampo ng China sa kabuuan ng South China Sea. Ang giit ng Pangulong Marcos na babahala siya sa posibleng pagbabago sa pinag-aagawang teritoryo oras na magbago po ang administrasyon sa taong 2028. Samantala mga kapatid, 17 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang oras muna, hatid yan sa ating lahat ng FastCAD. Uy, level up ang biyahe with FastCAD. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng isama ang buong barangay. Sa FastCAD, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Mga kapatid, may QR code po sa inyong screen para po sa inyong booking ng tickets with FastCAD. Pwede nyo rin pong bisitahin ang kanilang website www.fastcat.ph o kaya po ang kanilang Facebook page, FastCAD Official. FastCAD, very safe, very fast, very convenient, FastCAD. Wala pong maglilipad mga kapatid, magbabalik pa rin po ang mga balitang kailangan nyo pong mapakinggan ngayong araw na ito ng Lunes, July 6. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid!
4: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta.
5: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
6: Yeah. Hindi lang naman sa Maynila umiikot ang kwento ng Pilipinas. Kasi kapag kabuuan ng bansa yung binibigyan ng boses, mas totoo yung larawan ng Pilipinas. Hindi lang basta ikwento kung ano yung nangyari, kundi makatulong din sa mga tao. Dapat may mga legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
7: Welcome back to Mind School! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
8: Samahan niyo kaming kilalanin at mas maunawakan ang aking VIPs, Very Important Problems!
7: Sino-sino ang mga very important problems and how are they connected to each other?
9: Join us in Mind School where we dive into the coolest adventures powered by science and art.
10: Step into amazing portals with us where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to

0: Senator Rodante Marcoleta, oras na maglabas po ng arrest warrant ang Sandigan Bayan. Kung mataon daw na nasa Senate premises si Marcoleta ay makikipag-ugnayan daw muna ang PNP sa Senado bago ito arestuhin. Kasong plunder o kaya'y pandarambong na isinamba po ng ombudsman sa Senado. Bukod pa yan, sa kasong paglabag sa Presidential Decree 46 o pagtanggap po ng regalo ng isang public official mula sa pribadong individual. Nagugat po mga kaso sa 75 million pesos sa campaign donation na tinanggap ng senador noong 2025 elections. Sa iba pang balita, arestado ang isang lalaking ng abuso daw ng mga menor de edad sa online game po na Roblox. Nako po. Ayon sa NBI, nang hikayat daw ang suspect sa kanyang mga biktima na magpadala nga ng malalaswang litrato kapalit po ang Robux o yung pera na ginagamit sa gaming platform. Nadiskubre ring nagpapakalat siya ng malalaswang litrato gamit po ang iba't ibang accounts. Nasampahan na po ng reklamo ang suspect ng patong-patong na reklamo. Patuloy naman pong hinahanap at nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa iba pa niyang mga nabiktima para makapagsampa ng karagdagang reklamo. Roblox talaga, no? Ayaw niyo pang iban talaga yan. Daming sakit ng ulo, ha? Sugatan naman po ang 70 taong gulang na driver matapos mahulog sa creek ang sinasakyan na SUV. Diyan po yan sa Quezon City. Ay, paanong nangyari? Naipit po ang driver sa loob ng sasakyan ng madatna ng mga rescuer. Nagtulong-tulong naman ang rescuers at mga residente para masagip ito. Ayon po sa barangay, nangyari pong disgrasya nang may biglang sumulpot na motorsiklo. Ayun, sa unahan po ng SUV. Posible rin daw na nakainom ang driver ng SUV. Ayun lang. Kaya nagdiridiritso mga kapatid, doon po sa creek. Mabuti na lang at maayos na po ang kondisyon ngayon ng driver. Rekta sa creek, ano? Ingat po sa mga nagmamaneho mga kapatid. Samantalang oras muna natin. Ngayon pong July 6 na birthday ni Bianca Narvades, nakasamahan po natin dito sa True FM. Happy birthday Bianca, ang oras natin. Hatid po sa ating lahat yan mga kapatid ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, at maging sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin po sa number na ito mga kapatid, mag-text na po kayo 0931-033-2871. At available po ang pantanggal ng stress, puyat at pagod, ang Ultabio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Balita naman po sa lalawigan, bugbog sarado ang isang lalaki sa kamay po ng karelasyon ng dati niyang girlfriend sa Bacoor, Cavite. Yung lalaki ang nabugbog. Kita po sa video ang pananakit at pagbabanta ng suspect sa biktima. Hinampas pa daw nito ng bote sa ulo ang biktima. Teka, ang nabugbog yung lalaki. Ano ba? Nalito ako ah. Oo, sino ba ang binugbog dito? Ang kwento nga po ng biktima na si Alex, hindi raw niya alam na may kinakasama pala ang kanyang ex. Ang pakilala raw sa kanya ng babae ay pinsan lang ito tuwing bibisita ang biktima sa bahay. Matapos pong mapanood ang video, dumiretso siya sa police station para humingi ng tulong pero wala raw aksyon na ginawa. Sinisikap naming makuha ang panig ng Cavite Police. Bakit walang ginawang aksyon ang Cavite Police? Dito rin po sa San Juan Police, ha? May kilala naman ako na nanakawan ng bisikleta. Nagreklamo sila dyan sa may San Juan. Pagdating dun, no, inaksyon na naman, pero iniba daw yung report. Pinalabas ang nakahuli dun sa nagnakaw ng bike ay yung mga police. Eh, hindi naman. Ano man nangyayari sa mga kapulisan natin, ano? Sa iba pang balita, mga kapatid. Patay po ang pahinante sa palengke matapos makuryente sa live wire sa Ligo City sa Albay. Sa investigasyon, nagbababa po ang lalaki ng mga paninda mula po sa taas ng truck nang biglang madikit sa kable ng kuryente. Naku po! Humingi po ng tulong ang mga kasama niya pero natagalan po ang rescuers. Naisugod po ito sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sumuko po ang truck driver sa pulisya na kalaunay pinakawalan din naman. Isinugod naman po sa ospital ang 20 estudyante matapos sunod-sunod na sumakit ang mga ulo at tiyan sa Gutalac, Zamboanga del Norte. Kanya-kanya silang takbuhan palabas ng classroom habang ang iba umiiyak sa takot. Ayon po sa Rural Health Unit ng bayan, posibleng hindi kumain ng agahan o kaya'y nalipasan ng gutom ang mga bata. Posible rin daw na may nakain ang mga ito na nakasama po sa kanilang tiyan. Agad namang sinuspindi ang klase at nagpatupad po ng blended learning. Sa bayan naman po ng Rizal sa Palawan, 13 high school student ang sabay-sabay umanong, ay naku na, sinaniban ng masamang espiritu, nagbabalik ang ating high school days. Ganito lang mga problema natin nun, no? Sa bawat classroom may mga sinasaniban. Namimiss nyo na ba yung ganong simpleng buhay? Ayon po sa barangay, ilan sa mga estudyante nawala ng malay. Ay kuy naman, baka naman totoo nga ito, may mga ganun talaga. Naging pahirapan po ang pagsagip sa kanila dahil nagpumiglas daw ang ilan sa mga bata. Ligtas naman na ngayon ang mga sinaniban daw na estudyante. Pero trauma raw ang inabot ng maraming bata sa paaralan. Patuloy po silang inoobserbahan ng mga opisyal. Yun po kasing mga kabatch ko. O yung mga millennials sa mga trentahin nating tita. Ito madalas noon po talaga ang nangyayari sa mga schools noon. Hindi ba kaliwat kanan po yung mga sinasaniban? O ngayon dyan sa Rizal, Palawan, meron din daw sinaniban. Walang ganon. Ayoko nang sabihin yan, Seth Velasquez. Pero totoo, ganyan nga ang mga eksena noong mga time na tayo'y nag-aaral. Hindi ba? Ganyan lang ang mga problema natin. Agawan ng baon at pabonggahan po ng pencil case. Uy, panoorin nyo yung ano, yung Teach You a Lesson sa Netflix. Napapanahon ha, napapanahon po mga kapatid. Panoorin nyo, ang ganda po. Sa iba pang balita mga kapatid, sinuspindi po ang pasok sa buong Camarines Norte ngayong Lunes. Kasunod po ito ng natanggap na banta sa seguridad ng mga eskwelahan sa lalawigan. Ayon kay Camarines Norte Governor Ricarte Padilla, layon po ng suspensyon na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at maging ng publiko. Bineberipika pa ng mga otoridad ang umano'y banta. Hinikayat naman ang mga taga Camarines Norte na gamitin ang suspensyon para paghandaan ng Super Typhoon Inday. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, nakatakdang magkasundo po ang mga miyembro ng OPEC Plus sa panibagong taas produksyon. Simula naman po yan Agosto, ayon po yan sa ilang sources. Ayon nga po sa ilang eksperto na pamilyar po sa grupo, dadagdagan ng OPEC ang kanilang kota ng 188 bariles kada araw sa susunod na buwan. Bukod pa po yan sa mga increase itong Hunyo at Hulyo. Bumaba po sa higit 33 milyong barrels per day ang output ng OPEC Plus nitong Mayo. Mula po yan sa halos 43 milyong barrels per day noon namang Pebrero. Bagamat bahagyang nakabawi na ang produksyon noong nakaraang buwan, nananatiling mas mababa sa pre-war level ang output nito. Sa Masinloc sa Zambales, aprobado na po ng Department of Agriculture ang Baloganon Sitio Coto Taltal Farm to Market Road Project. Diyan nga po sa area na yan, tinatayang nasa 727 milyong piso. Ba? Okay, halos 200 milyon pesos. Ang halaga ng 26 kilometers na kalsada. Ang kalsadang ito ang pinakamahabang FMR rehabilitation project sa ilalim po ng Philippine Rural Development Project. Inaasahang makatutulong ito sa pagpapalakas ng ekonomiya sa lugar. Kasunod po ng paglabas ng no objections letter para sa nasabing proyekto, sisimulan na mga kapatid ang pagbili ng materyales na kinakailangan para po sa paglatag ng kalsada. Ikinakabahala naman po ng ilang grupong lumalalang congestion sa cargo facilities ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon po sa Management Association of the Philippines o MAP, bagamat mukha lamang itong issue sa operasyon sa ngayon, hindi ito malabong lumala at maging malaking hamon sa supply chain. Ang babala ng grupo kung hindi ito agad matutugunan, posibleng makaapekto ito sa business confidence sa bansa. Maliwanag din po ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI. Posibleng magresulta ang pagkaantala ng outbound shipments sa pagtaas ng gastusin, pagkakagulo sa production schedules at paghina po ng reputasyon ng Pilipinas bilang isang manufacturing hub. Ang giit ng dalawang grupo, kinakailangan maglabas ang gobyerno ng pera para sa modernisasyon ng cargo infrastructure at mapaayos ang operasyon ng customs. sa kantala mga kapatid, 31 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras at ibuyan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May Facebook page at website po sila, QR code sa inyong screen para po kayo mapunta sa kanilang website at Facebook para makita po ang mga nagagandahang gold and diamond ng Mayet de la Rosa. Araw-araw may Facebook live po ng mga alaha sa kanilang Facebook page. Visit their website, it's www.mayetdelarosa.com. At mga kapatid, open din po sila for franchise. Ang kanila nga pong pinakabagong franchise ay sa 168 Mall. Batiin na rin po natin ang good morning si Sir Richard de la Rosa. Sa mga balita po sa labas ng bansa, nabulaga nang nangangalit ng wildfire ang ilang lugar po sa Greece. Kabilang po sa Napuruhan ang magubat na bahagi. Magubat na bahagi po yan. Ang magubat na bahagi po ng Oreo Castro nitong gabi ng Sabado. Ayon sa report, aabot po sa 74 na bumbero ang nagtulungan para makontrol nga po ang apoy. Wala namang napinsalang istruktura o gusali sa insidente. Sa iba pang balita, patay po ang isang aktivista matapos sunugin. Sunugin ang sarili sa harap po ng tanggapan ng United Nations. Nako po, bahagi po yan ng protesta ng nasabing individual upang maabot ang kalayaan ng mga residente sa Tibet. Sinubukan pang sagipin ang buhay ng biktima o ang buhay ng biktima. Nasawi po ang biktima matapos magtamo ng sunog sa maraming bahagi po ng katawan. Puspusa naman po ang isinasagawang imbestigasyon sa nasabing issue. Sa iba pang balita, nawala ng kontrol ang isang skydiver sa gitna po yan ng 20th anniversary ng kalayaan ng Amerika. Sa ilang kuha, kitang bumagsak ang nasabing skydiver sa isang maliit na tent habang hawak-hawak po ang bandila ng Amerika. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa maayos na kondisyon na po ang biktima. Samantala mga kapatid, sa Sports 5. Mamaya na nga po ang laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Australia Boomers. Sa huling laro po yan na sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Gaganapin nga po ito 6:30 ng gabi dito sa Pilipinas. Mapapanood po ito ng libre mga kapatid ha sa One Sports Channel. YouTube po yan ng One Sports. At may watch party rin po ang PSC para sa nasabing laro. Diyan po yan mamaya sa PhilSports Arena sa Pasig. Susubukang putulin ang Gilas ang 3-game losing streak matapos pong mapait na pagkatalo kontra nga po New Zealand nitong Biyernes. Nalusutan sa double overtime ang Pilipinas 106-102. Sa iba pang balita, nakahanap naman po ng bagong koponan ng Pinoy Japan B-League imports na sina Kiefer Ravenna at Ray Parks Jr. Kinuha po ng Ryukyu Golden King si The Phenom bago pong 2026-2027 B-League season. Ito ang ikatlong koponan ni Ravenna sa Liga matapos maglaro noon sa Shiga Lakes at kamakailan sa Yokohama B Corsairs. Samantala sa Ibaraki Robots naman mapupunta si Parks. Ito rin ang ikatlo niyang koponan sa Japan B League. Dating miyembro ng Nagoya Diamond Dolphins at Osaka Evesa si Parks. Laglag na po! Laglag na ang Alas Pilipinas Girls sa ABC Girls Under 18 Championship. Yan ay makaraan po nilang matalo sa Indonesia sa loob po ng straight sets 25-22, 25-13 at 28-26. Bukod sa second set, dikit po ang halos buong laro. Pero hindi nakakubra ng kahit isang set ang Alas. Nalaglag po sa 1 win and 2 losses ang record ng bansa matapos ang prelims round. Dahil po dito napunta sa classification round ang Alas para matukoy ang kanilang final ranking. Samantala mga kapatid!
1: Maritis ka!
0: Good morning po sa ating adobo queen, Nanay Christy Ferminay. Ito na ang balitang entertainment. Now on its third week ang adobo nanay. Hindi lang buong mundo ang napahanga ni Alex Ayala sa laban po ni Iga Swiatek sa round 3 nga ng 2026 Wimbledon Championships. Dahil, naku naman mga kapatid, ang mga pumalakpak lang naman sa kanya. Superhero actors na sina Loki at Spider-Man, bilib na bilib kay Alex. Personal nga pong nanood si na Hollywood stars Andrew Garfield na gumanap noon bilang Spider-Man at Tom Hiddleston na gumanap bilang si Loki sa tie-break ng opening set ni Nina Iyala at Shevyon Tech. Dahil sa intense na palitan ng dalawang tennis stars, napatayo, napahiyaw at nagpalakpakan ang mga aktor. Lalo na nang tuluyang maisara ng Pinay ang set. Sa huli, nakuha po ni Iyala ang second set para selyuhan ang panalo at makaabante sa round of 16 ng Grand Slam Tournament. Samantala, nagdaos po ng unang fan meet ang P-pop girl group na Kaya. Idinaos po ang Kazayan Fest Manila nitong Sabado sa SM North EDSA Sky Dome. Napuno nga po ang fan meet ng live performances, mga palaro at special segments kasama ang members. Pagdiriwang din daw ito ng achievements ng Kaya kabilang ang release ng pinakabago nilang awitin na Hulog. At itinalaga bilang honorary ambassador ng UNESCO World Heritage Committee ang Korean rapper at Big Bang member na si G-Dragon. Ayon po sa Korea Heritage Service, kinikilala nilang impluensya ni G-Dragon, pati ang ambag sa kultura at arts. Ginagamit din niya ang kanyang Just Biz Foundation para tugunan ng ilang social issues. Makikipag-collaborate po ang foundation ni G-Dragon sa UNESCO para mailunsad ang Heritage in Peace. Kasama po dito ang promo videos at campaign events na may mensahe ng kapayapaan. At mga kapatid, ang oras nga po ng 7:37, hatid pa rin sa ating lahat yan ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, available in open tape and baby pants. Quinsa o Twins Lampaign, ang katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lampaign, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards.

0: bati po kay Bea Militar at kay Merlin Aison, mga retirees daw po ng Meralco. Happy birthday today! At kay Kabayan Noli de Castro, Kuya, happy birthday!
1: Kabayan, happy birthday po. Ka-birthday niyo po ang kasamahan namin dito na masipag na si Bianca. Si Bianca natin, Narvades. Birthday din niya today.
0: Bianca, happy birthday.
1: Happy
0: sa
1: birthday,
0: mga nagdiriwang po ng kaarawan, happy, happy birthday sa inyong lahat. Good morning! Sa lahat din po ng kahit na hindi birthday, eh lagi pong kondisyon at lagi pong ninanamnam ang sarap ng buhay. Gaya ni Beanie Aison. Good morning sa iyo, Beanie.
2: Si paring Beanie.
0: Yes, at maganda umaga rin po naman kay Kuya Samson, kay Kuya Rene, kay Kuya Buboy at kay Ate Jane. Sa inyong lahat, good morning. Ang tropang kailanman ay hindi pumapalya, laging kondisyon at hindi bigo. Nang sa ganun po, e masabihan ng excuse me, ito ang para sa inyo, bagsik to. Kapatid, Bravo Food Supplement for Men. Huwag nating sayangin ang sarap ng buhay. Kaya lagi tayong totodo sa panahon ng pag-arangkada. Walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
3: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Kataligyan!
0: Ay, bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-Bravo, muli, good morning!
4: Good morning!
0: Abangan po ninyong ating mga importanteng panayam sa mga isyong pambayan. Impeachment! Maliban dyan, ano ho, meron tayong, ito ho, isang panayam para na ho natin mapagtanto na baka nga naman ang ilang pong problema dito po sa sinasabing rehabilitasyon o yung pong intervention na dapat makuha ng mga bata pong in conflict, no? Yung children in conflict with the law, baka po naman ang problema ay nandun nga sa mga rehabilitation centers, yung mga bahay pag-asa. Hindi natin nilalahat, ha? Pero mamaya po, magandang ating case study. Nang sa ganun po, mapagtanto rin ng ating mga policy makers na baka pwede rin po na ito'y maging panauhin ninyo o maimbitahan o kaya po ay matanong ang mga in charge din eh, bakit daw po nangyayari ito. Mamaya po yan, abangan. FM.
5: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea.
6: Makabuluhang talakayan sa mundo ng sports kasama si Com Noli Iyala, Power and Play tuwing Sabado, alas 8 ng umaga.
7: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin

0: Spotify, and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!
1: Mga intrigang nag-iinit sa Christy 4 Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.

0: sa mismong gate ng Senado. May nakaset up ng tent kung saan isa-isang sinusuri ng mga sasakyang pumapasok sa Senate compound. Inaalam dito kung meron silang karampatang credentials o accreditation bago sila papasukin sa loob. Nagsimula na rin magdatingan ang grupo-grupo ng mga pulis mula sa iba't ibang districts at units ng NCRPO na nakatalagang magbantay dito sa Senado. Karagdagang pwersa na yan. Wala pa sa mga naunang pumosisyon dito simula pa kagabi. Kanya-kanya ng pwesto ngayon ang mga pulis upang taitingin ang pagbabantay sa lugar. Sabi ng PNP na sa mahigit na 6,000 tauhan nila ang ipakakalat para tiyakin ang seguridad sa isa sa gawang impeachment trial simula ngayong araw. Papayagan naman daw ng mga otoridad ang pagsasagawa ng kilos protesta. Pero hanggang sa southbound lane lamang ng Diokno Boulevard, pwedeng pumwesto ang mga radista. Hindi raw sila papayagan na makalapit sa mismong gate ng Senado. Maximum tolerance pa rin ang pahirali ng pulisya. Pero tulad ng dati, ay hindi raw sila magandalawang isip na arestuhin ang sino mang manggugulo o mananakit. Sa isang payag, tinayak ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natatid Jr. na magiging disiplinado at may paggalaw sa karapatan ng bawat isa ang ipatutupad na aktaw ng PNP kaugnay sa impeachment trial. Anumang sandali naman mula nga na isasarada ang magtabi ng lanes ng kahabaan ng Diokno Boulevard para sa lahat ng motorista bilang bahagi ng ipatutupad na seguridad. Sa mga oras na ito, wala pa tayong nakikita ang anumang grupo na nakaantabay dito para magsagawa ng kanilang kilos protesta. Pero handang-handa na lamang pulisya sa anumang posibleng maging senaryo. Brian Castillo para sa Ted Fayo at TJ Chatra sa 105.9 True FM.
1: True FM. Thank you, Brian Castillo. Ngayon, itong ating inaabangan, The Daily Brad.
2: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
3: Pastor Jeff, good morning. The floor is yours.
4: Yes, good morning.
3: Ayun, Pastor.
1: Good morning. Happy Monday.
4: Yeah, okay ba yung audio natin?
3: Ayan.
4: Yeah,
3: good.
1: Coming in loud and clear. Go.
4: Yan. Well, magandang umaga po sa inyo lahat. This is Pastor Jeff again. Good morning. At thank you so much for being with us ngayong Monday morning. Ang ating pong devotion, sisimulan po natin this week. Ang linggo natin kasama ang Diyos. Siyempre, Monday na naman. Panibagong linggo sa ika nga. Panibagong trabaho, panibagong responsibilidad. Okay, panibagong deadlines to meet. Mga meetings, bills na babayaran. May mga bagay po na kailangan harapin. Minsan, day pa lang, pagod na tayo. Iniisip mo ang buong linggo, parang, paano ko ba masisimulan? O paano ko ba tatapusin to pagdating ng weekend? Paano mo harapin ang problema? Paano natin pagkakasyahin yung budget? Paano mo kakayanin yung pressure? Alam niyo po, ang good news, hindi mo kailangan harapin ito mag-isa. Sabi sa Kawikaan 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Okay, huwag doon po tayong mag-lean on our own understanding, on our own strength. Hindi sinabi na kailangan mo na lahat na mangyayari, huwag ka nang magkaroon ng wisdom o huwag ka nang mag-isip. Hindi po yun ang punto na to. Ang sinasabi po niya, wala tayong control sa outcome dito po sa mundo na to. Okay, kaya ang point po niya, magtiwala daw tayo sa Diyos. Sabi po nung isa sa pinakamarunong na tao na nabuhay dito sa Proverbs na to. Minsan kasi gusto natin, kumpleto muna yung plano bago natin ibigay sa Diyos o bago magkaroon ng peace. Pero ang peace ay hindi nangangailangan na may control tayo sa mga bagay. Minsan kasi control freak tayo na tinatawag. Kailangan, alam ko to, kailangan in control ako. Pero ang totoo pong peace ay nanggagaling sa alam natin, wala akong control. Alam kong may magagawa ako sa kaya ko, sa abot na aking makakaya. Pero ultimately, si Lord po ang may control ng lahat. Nauna na po kasi siya sa bawat araw na haharapin natin. Kaya ngayong Monday, huwag mong buhatin agad yung buong linggo mo na ang bigat-bigat. Dalhin mo ang araw na to sa Diyos, one day at a time. So instead na mag-panic, mag-pray tayo. Yung mga delays and disappointment, unexpected problems, part po yan ng character development natin. So hindi mo kailangan perfect yung Monday ngayon para magkaroon ka ng peaceful week. Kailangan mo lang yung confidence na kasama mo ang Diyos sa araw-araw ng iyong buhay. Sabihin mo ngayong umaga na to, Lord, I give you this day. Lord, I give you this week. guide mo, Lord, ang aking mga decision and guide my heart. And magugulat ka, ang mga iniatang sa Diyos, siya ang bahalang manguna sa iyo. So don't begin the week carrying everything. Begin this week by trusting the one who holds everything. So tanong, ano mga biggest concern mo sa simula pa lang ng linggo na to? Anong kailangan mong isuko sa Diyos ngayong araw na to? Tanda natin, Kawikaan 3:5, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Tayo pa'y manalangin, Panginoon, salamat another week, another day, Lord God, ang nasa harapan namin. Salamat, Panginoon, dahil binibigyan mo kami ng chance sa araw-araw para magbago, itama ang direksyon kung kami naliligaw man, o manatili sa direksyon na to kung ito'y tama. Bigyan niyo po kami karunungan kung ano yung tama at mali. At sabi nga ni Bante, bigyan mo kami ng strength, ng lakas para manalig dito sa tama. At wag nang maging busy isipin yung mga bagay na wala naman kaming control. Maraming salamat, Lord, sa panibagong lakas. I-guide mo kami ngayong araw na to sa tamang landas sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Lord, thank you muli po sa araw na ito. Sa biyaya po ng aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff, bless him sa kanya pong misyon muli sa buong linggong ito na amin pong paggawa. And Lord, muli po salamat sa lahat ng biyaya. Thank you, Lord. In Jesus' name, we say and we pray. Amen. Salamat. Thank you, Brad, sa iyong muli pagbibigay ng guidance sa aming lahat. Maraming nakantabay dito. Ngayon pong Lunes, ang kanila pong inaabangan para humugot ng guidance. Alright, Brad, mukhang abala ka din at ikay mukhang hindi ka maglalabada today.
4: O nga, nasa isa tayong boardroom ngayon, Brad Ted. Magmi-meeting lang tayo. May mga kasama tayo dito ng nagmi-meeting.
1: Sige. Okay.
4: Kung paano paputiin ang labada sa maiksing panahon.
1: Sige. Salamat, Brad, and we'll catch you again tomorrow. Thank you.
4: Maraming salamat, Brad Ted, at DJ Chacha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
1: And serving the people, Brad Jeffelis Copides. Thank you. Abangan po, simula na po ng ating diskusyon sa mga isyong pambayan. Diyan po lamang kayo, hindi nyo kinakailangan pang maghanap ng kung ano-anong mga kung ano man. Basta dyan lang po kayo.
3: Ay,
1: punong-puno. Sulit na sulit po ang ating Monday morning. Agad-agad sa aming pagbabalik.
3: Shout out po, Inday Sara Nation. Maraming salamat sa inyong suporta.
5: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
6: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello! Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
8: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak, at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw. Tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
9: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
10: Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay.
11: Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan.
10: Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue.
11: At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiscarding mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po.
8: Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True FM.
2: Good morning!
3: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:54, nasa linya po muli ang si ASEC Aboy Paraiso mula po dyan sa CICC. ASEC, good morning po.
4: Magandang umaga po, DJ Chacha, Manon Ted. Maraming salamat po ulit sa pag-imbita sa akin sa inyong programa.
3: Yes po, maraming salamat din po, ASEC. Diretso po muna tayo dito sa unang katanungan. Ito po mga school threats na nangyari over the past weeks. Kung mapapansin po natin, halos karaniwan po nito yung threat ginagawa online. Merong ipinost sa Facebook, merong via Messenger, but most of them, ang gamit po ay dummy accounts or yung tinatawag natin na anonymous postings. Pagka po ba ganyan ang ginagamit for school threat, matutuntun po ba yan ng CICC? Mahahanap po ba natin itong mga may gawa nito?
4: DJ Chacha, ito nga yung sasabi natin, it poses additional challenges sa atin. Ano? Kasi ang may control sa platform na ito, yung mga social media platforms natin, whether it's Meta, whether it's TikTok, whether it's YouTube po. So, may mga tools tayo para matutunan sila. Pero ang mangyayari, DJ Chacha, unless we get issues of PINA, kaagad-agad, mahirapan tayo sa pagpa-file ng kaso. Yes, we can get the information for case build-up, pero again, the challenge there is really building up the case against them at saka yung successful prosecution natin sa kanila.
3: Oo. So sa madaling salita, ito pong mga school threats na ang gamit ay dummy accounts and anonymous yung ginawa. Sa ngayon po, hindi pa po natin hahanap ito kung sino ang nagpasimula nito. Especially yung mga hindi po totoo yung threats. Halimbawa.
4: No, we have our we have our tools, DJ Chacha. Hindi, that's not to say na hindi natin natututo, no. We have leads that we can follow up. Ang sinasabi ko lang ngayon, halimbawa, mag-pan out yung lead natin, kailangan natin mag-issue ng mga cyber warrants natin to entities na wala dito sa Pilipinas na it takes months. Yun yung talagang challenge, DJ Chacha, para may successfully prosecute natin to. Kahit matuto natin sila, may makita tayo dito sa Pilipinas, that's the first challenge really is karamihan sa mga to, yung mga groomers na to, yung mga nagbabanta na to, wala dito sa Pilipinas. And if we ever find them here, mahirap naman, paano natin sila kakasuhan? Kasi nga, matagal yung proseso ng pag-i-issue na sa PINA doon sa mga entity na wala dito sa loob ng Pilipinas, like Meta. Kailangan pa natin dumaan sa Singapore, sa US po.
3: O, hindi po ba may IP address na ginagamit po sa mga postings? Tama po ba yan, user?
4: Tama, may IP address to locate the, yung para makita natin yung location.
3: Pero
4: hindi ibig sabihin na IP address, makikita natin kung sino yung nagpo-post doon. Kasi one IP address can be shared by many. So, it's not necessarily the case. So, we rely more on other tools like OSINT, ADINT, yung mga tiyatawag natin gano'n na. Minsan, hindi rin natin, ayaw din natin sabihin kung ano yung mga specific tools na ginagamit natin, even the brands,
3: mm-hmm.
4: para hindi naman tayo mapurnada kung ano yung baka malaman nila, they try to counter the tools that we have.
3: So what's the handicap of the government para pumahanap itong mga taong ito? Kasi ang worry po natin dito, baka dumami yung mga gumawa ng online threat sa mga eskwelahan na hindi na walang katotohanan. Buti nga kung walang katotohanan po eh, no? Kasi meron na rin po mga gumawa niyan. Meron mga school threats involving anonymous postings na hindi po nagkatotoo. Thank God kung ganoon po. Sa mga ganong klase ng pagkakataon, para hindi po sundan ng iba pa, paano natin masisiguro na mapapanagot po natin itong mga ito? So malayo pa po sa katotohanan ng pagpapanagot. Ganun po 'yon, ASEC?
4: Hindi naman sa malayo sa katotohanan. It's yung sa sinasabi mo, DJ Chacha, I agree with you na kailangan matuntun at mapigilan itong mga to. And all of this, kailangan may elemento rin ng mabilis dapat talaga ang pagkilos natin. Although, pwede natin silang tuntunin, pero nangyari na, like, ito, yung ginagawa ating investigasyon doon sa Tacloba shooting, marami tayong na-discover, pero tapos na yung nangyari. Pero yung gaya na sinasabi mo, kaya itong mga panahon na to, mabilis dapat tayo umaksyon. Pag may nakita tayong threat na ganyan, dapat malaman kaagad natin yan. At magiging makatotohanan lang yan, DJ Chacha, if the platforms would cooperate. So, kasi sila yung may control niyan.
3: Halimbawa po, Meta, right now, are they cooperative po sa inyo? At kung hindi pa rin po sila patuloy na makikipag-coordinate sa mga susunod po na ganitong klase po ng anonymous postings na may banta po sa eskwelahan natin, ano na pong plano ng CICC? Ano pong gusto nyo i-propose sana sa ating government officials?
4: So, kami ho, to answer your first question, kung cooperative sila to a certain degree, pero naawa din ako doon sa local representative na, nila dito, si Attorney Gio, kasi very limited lang yung power niya eh. Parang ano na siya, dyan ka, tapos liaison with the government. Pero pag mayroong silang hinihingi sa atin, padaan mo sa Singapore, padaan mo sa US. So parang wala rin siya gaanong discretion eh. So again, if that's the case, ang gusto sana namin hingin, kung kami ang masusunod, DJ Chacha, no, we acquire jurisdiction over these platforms, whether it's social media, whether it's messaging platforms, whether it's gaming platforms even, DJ Chacha. Kasi kumikita na sila dito, di ba? Kumikita sila sa Pilipinas. They do business here. They enjoy the Philippine market. Bakit hindi sila mag-set up ng office here so that we can work together to make sure that their platforms are safe?
3: And dapat may batas, hindi po ba? So nasa kamay po ito ng ating lawmakers.
4: Tama po. If pag sinabi po sa atin ng ating mambabatas, we would craft a law at magpapasa tayo ng batas na pag halimbawa itong mga platforms na to na nagdo-do business here in the Philippines at merong access sa mga kababayan natin ay hindi magpapasa ilalim sa atin at hindi magsiset up ng office sa atin, i-block natin yan. Yan ang gagawin natin. Block natin buong platform.
3: Oo. ASEC, how fast can we do that? Meron po ba kayong counterpart sa Kamara and even sa Senate na kinakausap tungkol po dito para kahit papano magkaroon naman ng pangil at power ang CICC sa mga ganitong bagay?
4: Kami po, to be honest, maganda ho ang relasyon natin sa Committee on ICT ho sa Kongreso. Lalo-lalo na ho doon sa Deputy sa Vice Chairman ho nila, si Congressman Brian po. Sa Senado naman po, andyan si malakas na advocate namin ngayon pong tumatayong Senate President na si Senator Win Gatchalan. Ilang taon na ho siya ang sponsor ng DICT at ng CICC. So hopefully we can push for this at gaya ho ng mga binanggit ho ni na Senator Risa nung hearing ho nila nila Senator Bam, importante na na ho na maka-acquire tayo ng jurisdiction over them. Hindi na ho pwede pabayaan na ganito ang sitwasyon ho natin na unsafe ang ating internet space.
3: Oo, kasi kagaya po nito, meron kaming idinulog halimbawa sa inyo, magigibigay ako ng example na fake AI video na peke na itong partner ko si Manong Ted. Up to now, naka-upa rin po yung video eh. So for sure, nakipag-coordinate na po kayo sa Meta, but still, it's on their platform. So sa ganyang mga klase ng pagkakataon, ano na lang kaya ang pwede po nating magawa?
4: Kami ho, tumaasa kami kasi dati mabilis ho dapat yan kasi dapat technology, lalo na pag deepfake ho ang ginagamit, no, gaya nung nangyari na idinulog nyo sa amin. So constantly we're following up. Ang sinasabi ho sa amin na Meta, meron silang massive layoffs, massive manpower cuts, kaya medyo natatagalan yung mga aksyon nila. So again, it shouldn't have happened na kahit mag-layoff sila, it shouldn't affect yung Tama. Relationship natin at saka yung action natin eh, no? Especially siguro kung andyan na yung batas na yan, kung hindi nyo rin magagawa yan, di block na lang namin yung platform nyo kasi, di ba? Safety should be the prime most concern, DJ Chacha. Hindi dapat bottom line ng mga big giants na to ang tinitingnan natin, but yung safety, we don't really mind that they earn, that they make a profit out of the Philippine market. Pero, di ba, ibalik nyo naman kahit papano yung mga profits na yan through safety ng mga kababayan natin.
3: So, ang idinarason ng Meta po sa inyo ay dahil nagbawas ng empleyado, kaya natatagalan sila to take down this post na hindi totoo, halimbawa, and to find yung po mga ipinahahanap natin kung sino may gawa nung iba pang mga anonymous postings. Yun po ang dahilan nila sa inyo?
4: Tama, DJ Chacha. This is another request that we have, ano, hindi lang itong mga takedowns na to, but yan, tama ho kayo, yung request for some information, request for takedowns, request for demotions po, yun ho yung nagiging sagot ho nila sa atin, bakit medyo mabagal kesa sa dati. Kasi, to be fair naman sa kanila, dati, pagdating sa mga defects nga, mabilis sila, less than 24 hours, ngayon medyo nababagalan ho tayo, hindi naman medyo, talaga nababagalan tayo, and that was the